Jeesus rotava, Jeesi ratava, me pata. Jamne alabe, ne baie, jane krova, krova, juru, tesina, me, samde, ba, shiratabje, amasembe. Samde, shila, sovata, sumi, jeje, amushi, so, dosa, sisre, china, ya, yane, nashi, amkova, jam. Tena, tabla, ke baie, tabshi, sundu, mandina, dosa, jangbe, atsangme, Chedra chasena, chinsa paru, chinsa da, duwa si da, chami so teba sum da, la ba sum. Tongba ying ji, sung ji ji, ji bo sum ji, lam la la, chinsu su ba, nam sung ji, su nam zo ji, so la. Sangden si ra, nam ni ji, ye si cho ni, arab du ga, chun ju ji ni, ni ga ye, sam chur ta pe, cho su cha. La tam che a tong me jia tong ba ngun du a man ju ru ba mi dong zang la xin ni ni lan zhe che tu se ju ru ba tar mi nia wa qin bin ju de na ka ra na lan zhe na di ba cha xin ya zha nen zhen min ge wa cha xin ta nen ju de xin sam de xi ra ni zhai mi sun ju gong la ba ba sam de jin ni sim ni xin xi ra jin ni kui sa che Shin